0: Yo, walom dango, 11 AM na.
1: Yo, nami ni Bookmark yolngo, numakangama yolngo radio news.
2: Yo, Bookmark, ngarany mo kadal silbiya ngulpidich. Kadwan niya nga rato daw, numalany gurupan politics update, ngunong ruki di nauk ko siit ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunilay di kan siit ngor jin nga rirwar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngut nakon ngay ngunilay jaltin ngay tubing ngay di ka yup to na. Ka war pala, nakon mak ko yula, nawin walal ngunilay ngurukki di nakon ngay ngumilay mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayon ko kung kayo na raw yun ko bili ngayon kundi maringi kundi limurong na room yun ko limurong ka kumuro dahil malak marang kang ruki kundi room ko na kun yun ko rights ko malang ikan kundi li di jengar yun ko room ko kaya on ko na kun ngayon kundi bichan wang akam kundi ngayon kundi kunara yun yang kundi di jaman because takon ng ngurungi di rom do to al Northern Territory government bay ng walal na kon ngoli ke butoro bichoro kamak maktor yol ng rom go kayol ng voice ko limorong ngurungi di rom do ngay ng ni eon go yuptun ya kunara yon ya jaman ka ngi na kun akon do yala lang ngomiri nal ngay jal krewaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din na kung nangoy ngay jama, margin niya maramin ka ngay tuka na kung still kung ka yun yan yun ngay. Katiyang ngay bala na kung doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by-election niya to ka September 12 to. Ka na kung yawon ko limon news kung nga ma, ngunin ngay nguna yun ngay wanga niya. Yul ngo ngurki di ka try jelkri waptun sit ko kujok yiwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkri waptun ja mau sit of mulkaw ka ngun di nakun kalay ba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringkili murunan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pa mlimbro ng maringgi ka background ng dekki di kujuk ko jama ngay kan jama dili health ngur nurse ngur male nurse ngay ka jalkri waptun ngay ka ngay tu jalkri ngupan war palay na kun nguro ki di jama o yul ngu limurong kung ka yun ngay tu limurong represent yul ngu mirching parliament ngur kaya kawalal mo ngun ito ngay voting ya by election ya ka September 12 to kabalanya.
0: Yo, thank you numalengo butterikidao tambal yolong radio le.
3: Did you know that stores in remote Aboriginal and Torres Strait Islander communities can join the low cost essentials subsidy scheme? Community stores that join the scheme can get cheaper wholesale goods for their store and freight is included on those items. The savings get passed on to customers, which means cheaper groceries for people living in remote communities. Find out more by calling 1-800-833-570 or by searching Food Security on the NIAA website. Authorised by the Australian Government, Canberra.
4: Screening for bowel cancer is simple, private and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
5: Ngaraya ko Rosetta Wecha, ranjang ngaralika jama, anu makanga mayul ngoreria 88.9, 12 yurwingor.

Yung mingin mo rakun yung Radyo James Bayong, diyalin ako lumaka nga may 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.

0: nga mayulong Radio 88.9 Dual Nulon Boy.
1: The time is 1 o'clock.
2: Yo, namiribok magyulongo. Numaga nga mayulong Radio News.
3: Yo, bookmark. Ngarin mo kadal Silvia Ngulpidich. Kadwan niya nga rato daw numalang grupan politics update ngunong rookie di nauk ko seat ko mulkaw. 10 years ko ngayon ngunong lady kan seat ngor yun nga rirwar pala, Mr. Goyola. Kaya ngunong nakon ngayon ngunong jaltin ngay tubing ngunong lady ka yupto na. Ka war pala nakon Mark Goyola. Nawi wala ngunong rookie di nakon ngayon ngunong Mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayang o kung kayo naraw yulong o bili ngayon ngunin maringi ngunin limurong na Rome yulong o limurli ka kumuro dahil malak maramga ang rookie ngunin Rome ko na kun yulong o rights ko malangay kan ngunin li di jengar yulong o Rome ko kaya ngunin na kun ngayon ngunin bityan mga kam ngunin ngayon ngunin kunarayon yan ngunin di jaman because takon ngone ngurungi di rom do to al Northern Territory government bay ngo walal na kon ngole ke butoro bichoro kamak maktor yol ngo rom ngo kayol ngo voice ko limorong ngurungi di rom do ngay ngone yon ngo yupton ya kunara yon ya jaman ka ngone na kuna kun do yala lang ngomiri nal ngay jal krewapton war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din ako ng ngay jama margin niya maramin ka ngay tuka na kung still kung ngayon yan yun ngayon. Katiyang ngayon bala na kung dole di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by-election niya to ka September 12 to ka na kung yawon ko limon news kung ngama ngunin ngay nguna yul ngawang ka niya yul ngo ngurki di ka try jel kere waptun sit ko kujok yiwar ngay ka ngurki di jel tin ngay to ngurki di jel kere waptun ja mao sit of mulkaw ka ngundi din nakun ka laiba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringke limur nan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pam nimbur nan ngomaringi ka background nan ngode ki di kujo kuja ma ngai kan ja ma deli health ngur nurse ngur male nurse ngai ka jal kre pap tun ngai ka ngai tu jal kre ngopan war palan na kon ngoro ki di ja ma o yul ngo limurung ku ngai na ngai tu limurung represent yul ngo meeting parliament ngur kaya kawalal mo ngon ngon ito ngai voting ya by election ja ka September 12 to kabalanya
2: yo thank you numalango butter kidao tambal yolong radio le
4: screening for bowel cancer is simple private and free your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74 if found early 90% of bowel cancers can be successfully treated doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself your family and your community for more information have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
5: Ya walal tuwal ngara Dr. Jamie ngara gang jama alds ngor ka numagangama yulngor radio tipongor nulungor yirkalangor pir Jamie kunyangara 88.9 FM. Tapir.

0: Tam. You on radio, don't you?
1: Ngata duela Emma, ga taping dao nano kalanga woi, yingi a woi, bilingual education po dao.
2: Yo, ngara yingi a goyola. Lea daling mo jambar pungum kara, yo lungundal. Unara kukupa pawanga, ka doli marape, ka bray pray. Diang balangara ka jama, senior lecturer in Yolmo studies kung dual, Charlestown University. Ka dol ngara ka daula kram, ngara to daula kram dal bilingual education bu. Linyo ka diang balawangan namir, Emma.
1: Yo nga pipi. Can you tell me why, or if you think learning Yolngu mata is important for Yolngu children?
2: Ngara li kanama, ngara kamari altir, uni ngay to yoto, ngurung ngomreng itir. Nan ngoy yan ngay darok ngatil. Wanga ngur. Wanga ngay to mreng itir. Ayun na ngay to balawap tun balandakur. Ngurok ninanarama ngay to nalitin ngay to survive. Diyal bala mainstream community ngur. Ka ngurung ngay to darok, dalokom ngatil wanga. Ka darangan namrir ngay to. Kadarok na mga ngay ito wang na ngay bapro wang ang nga muni ingatil ngay ito maring ngatil ngaring kapitan ko yung tuwali minitir ngay kamuro important ngay tuwali jamar kulo ni murong kalang walto ka maring ngatil yulong ngatil kayur na balanda kapala mo lang manap pa na natyando ngay nina kang ngurong yulong.
1: Yeah, and we're talking about bilingual education because the government's thinking of making changes to some of the rules. Do you think it's important that jamatikuli learn Yolngu mata in school, or can they just learn it from their family and learn just English at school?
2: Ka ngara kungoyang na dali Yolngu mata a bilingual education ngay dual meter ngay important mo nito ngay kagapan do goyang ngay to Bilmram ajal tr ngay ka yaka ngatili mo tuwangan na merongrongon karampang ngay nga mga mayon julam nan ngo dukar nan ngo maram. Nalchan ngay ito, wala ngay ito, English chan ka, may grupan ngon nal kulong nga, ka yung nga matanyo, wangang nga limon na ito, nga hindi iba pa, may grupan. Yaka maklimur ito, wangang na meron. Katukar mo lang na mga grupan. Ngunal mo na ito, may ngatir. Okay rin nga ito, yung ito, may ngatir. Yung nga mata, ka balan na daro. Kadiyal nga ito, may ngatir. Yung nga mata, ka balan na daro. Wukiriwa nga ito, read and write ko mga tiri yolongo mata turu balanda kur kali kur. Letters malatu baki balanda ulimur. Kana we grandma limur tu jama balanda kur. Muna lang ito yolongo wangu ja. Muna kamu nungkur mga tiri. Bredi nga ito kamu nungkur. Painti nga ito kadao nga ito lakam. Muluki nga ito mga tiri. Unguwena nga ito basket jama. Nguni nga ito maingitir. Wukiri nga nguni yako. Kung nga ito nga wala-wala maingitir. Dira mo. Chamao. Nako atao. Kamani kay bungkul mala. Tarok nga ito maingitir. Kaunali nga ito. Kul nga nga. Wukiri nga tarok. In balandaway. So it can be written. Yung mata. Can be written in classes. Through using balanda letters. At home. And out bush, the children can learn writing same story through paintings, through artifacts, through songs and dances. And that is writing a story. That is illustration on what a life of a Yolngu should be. Eh? So it should be written in Balandaway in a classroom along with English. And it should be outside, at home, it can be painted. The story can be painted. And that is writing in Yolngu culture, I believe. And through working as artifacts, Miyal can learn how to weave baskets. Men can learn how to get the right wood for spear, the tips and the woomera. And clapsticks sing that song, dance that songs. So that's what I believe.
1: Did you want to talk a little bit about education in the homelands? What's happening there?
2: jamara kule dal wangan ngai iral kang ona limrung ngai kang ona grup ya wangari mala ka mani kai limrung daro kamrung ko kang ora kelkri ngai darpa munatta warakan unileng aling nya to mani grup panjang ngarali ke yakka mari walti ngarang uli ke yakka jalti ngarati jamar kulen jo boarding school ajitin walta mani getir univalti an balandaro na mani getir mar ma dokkar wanga nya yai kur belele murmangi ngandi bapa unai ka ngora kur kur na mer balanya yai kur belim bir nakon waimi ngani ki uri penjamar kulen uli mari ki golel abi ngajawali ka marit pinarongir Wepin ka kalang ngunung nang uli jamar kulit rongir. Uli ngalit tadi alwa ngunung wala jamar kurupan ka. Ngayit ka marga rai pirik ngunung nina. Ukiri ngayit ka ngunal gul. Karali ngayit wangal rongir. Taruk ngayit dal maram. Rai pirik ngayit maram. Ngunang ngayit kun ga ujama meringgitir. Ngunang ngayit maipal gu meringgitir. Yargupin ngayit kapu ngayit nama watang ngayit nama nalcan ga. Pilyun ngayit unya jambat kurupan. Warakan go, amai palgo, mialt na, kan gue mula warang itu na tawalu nama, uling itu barku ni na, bayang nang utung balanya iman tun, limurun yal tu kagung gayon, kapan dun, kapan dun limurun kagung gayon, internet service limurun yal tu grupan, fast internet service malah, gold yal tu limurun dulu un, tuan ke cable station guru, gold yal lang yal grupan balandau. Balanda o jamar kuleo. Kanguna bala rip mala dal machi nina. Wanganya na kon dal bala fishing camps mala. Fu balanda at na mala. Bala wal kanina nan ka ngang turwal gol go. Bala wal lang ka gol jadaran. Yol ngun muli kawanga iral kal ngay to bala yan ang dul yun. Wang ngara ka nguna. Ringgit ngur, chalkri ngur, manikay ngur. Darok ngay to yoto wang nan ngu yak ngay to mil manapan. Pilih dan ingin dengan jaga community mur. Memana permerkangan yang kayu tinguna bawa renan ngai tu mat tawanga. Munal ngai jal kri mur mai grup daro. Ruam ngai mai grup pul. Ke school ngai tu dulu un. Na kurwal lang wale kabar da mala dulu un. Na rong lim rong to yak dulu munal community mur. Aum len mur. Tu lim tawanga yan bokur wartun. Ka ngaran jal ngarat nama homelands ngai tu balai dara. Homeland education ngunau homelands ngai tu dara mar ngai tu balancing mainstream bu kanguna baji yol ngo kalca tau ngai tu mai gitu yol ngo matta dole ka english mara tu karambang mai gitu yo tu ngunal wukre ngul ngunal ngai tu wukre yalla ngai tu ngala paltre ka dora ngunal dau ndara ngunal tu Balanda ja da ulakam ai du yor ngala pali da ulakam yor ngokor o kre ngai to yor ngokor kangalindor ka transcription na jama yor ngoi ja ngarang le ka bichan jama dial undi ngarale yor ngokor tarok jama o kre yoral computer ngarale galkan transcription yako Kanguna le balangal to ka translating English na. Nalchan ngay tong ni balanda ya balang darangan. Unang ngalit to bayang unyur ngukur ngatil wukiri. Ayan ngalit to yan English kur na yan wukiri. Kauripin mga student malakajal ter darawa mire ter all over the world katil panji Australia. Ngarang uli ka teaching. Uni yur ngumata wal tumayang kitir ka balanda wal tumayang kitir. Marama kumal to. Bilingual education ngay doal. Kama nga ikan. Ngarang doon na nina ngara ka upit ngunan na ka university nga itam. Ka yol nga mata ngarali ka teaching dyan. Yol nga mata ka culture. Kwa namin mula to, nan nga ukiri po yun, balandaong, kalitya lang ukiri po yun, dahil wala gamun ukuli mo ngunan ka bray yun. Yan wala nga pibali niya. Wala nga yung ngunan ka muna ko, ngara ka nga ikan na ginagadao nga itam, darpal, o nga yung kamun ko ngunan ka bray yun yan, Warakan bingung lah nape kalau ngabrak endau malah yur minci ngalih diberi on minci yur ngai kau ngedau lah kram nan ngunguni dau ngai kau ngetam balai ukiri kur words kur malah lekang ngunyu ukiri ngalih kau ngunam balaga munungku orang ngalih kabri on bilingual education yolngo kabalanda aramba ngamla ta marchi maranga itu yolngo mane getri oto kanga itu balanda dung ngamane getri maranga mla ta dangan mir tayangan mir ngale tuli kelanga itu min kita dangan kanga le tinan ngo balanda dangan ala le yakam itu walang dangol del kur malana ada ro kwal ngole kalakra kawal kelimrong bae ngo dangol yakal bicandu kayangan bewalawe mangi balanda kan bawal main ke yol ngomat tali murung jaka limur jabra ka main ke ter ngara liga bra ka main ke ter dal yol ngomat ta rom gunan ngo kinna ka ngadar pal ngai ka din dan jangora na ngai mayali jalan ngai tu ngala pal tri yol ngo ngai de mati ngunan ba knowledge bar kun ngunan bar kun ngai de mati da la tun in din na kun academics education da o wali kala ka english eh yak not just now balanya hello how are you this morning balanya manmak o nakon yon kur balanya na mirni na kur ni kamar ti balanya nongat malanguna ginaga nanu balanda ka ngora nongat le chal nga yor nongat ngora kacho ngali nga nyawang kan manapan ukri kur nga nyaga ma ka balanda kur gal toga mo nganya amra to buku buna na mir ya kamra to kana kana mar ti rambang itrimla to samme mra to buna na mir let's build a bridge eh let's build a bridge rambangi ngai to balanda de pung bala bridge kya mastat ka ngale yor ngai de pung ka close that gap that's what I believe closing gap means ngara kal your life ngala nyagam let's build a bridge together you don't build it for me we'll build it together abijan abijan ngara ka wang limu to rambangi jama ko ngana parmer ni balanda na pring ngai ro ka na pertuduna ko kayon jaka ko yang en beni pemangi jamo na prunga kal ka uri pen ngura anung ka kal uri pungura ale tu buna nem rengan rengur palanya
3: yo thank you na malang buk mako ni makan listening dia kidi tao bilingual education boy limorong buk mako ka ngalan akon buku rupa na perti pungur ni malang ngingai duali di na prakur pandang menyak meliti limorong buk mako help you enjoy this listening. Thank you.
4: Check it out.

0: Yo, alala, ngarayaku, Georgia. You're listening to 88.9 FM Yung Radio.
1: Bija ni kan gariwan ngacil kamar yung alin rakaran bichan. Yo, kacuan anguna kue amim nan rangi chinan ngalinggo. Parko nan nguyan nguna rangi ngalinggo kue awo. Palawarat tuanan kanna. Palangarina. Kaya kan nan yakan banyak layang nguyan piapul.

0: Walom dango. Kawarmok na 7 p.m. na. Yo, namiri bukmak yolngo. Numakangama yolngo radio news.
1: Yo, bukmak. Ngarany kadal Sylvia Ngulpidich. Kadwan yang ada to daw numalany grupan politics update ngunung ruki di nauk ko seat ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunili di kan seat ngur jingari ruar pala, Mr. Goyola. Kaya on wuj nakun ngay ngunili jaltil ngay to bing ngunili ka yup to na. Ka war pala nakun mak Goyola. Nawi walal ngunili ngurki di nakun ngay ngumili Mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayang o kung kayo na raw yulong o bili ngayon ngunin maringi ngunin limurong na rom yulong o limurong ka gumuro dahil malak marang kang ruki ngunin rom ko na kun yulong o rights ko malangay kan ngunin li di jengar yulong o rom ko kaya ngunin na kun ngayon ngunin bityan wang akam ngunin ngayon ngunin kunara yun yung ngunin di jamay because takon ngone ngurungi de rom do to al Northern Territory government bay ngo walal na kon ngole ke butoro bichoro kamak maktor yol ngo rom ngo kayol ngo voice ko limorong ngurungi de rom do ngai ngone eon ngo yupton ja kunara yon ja jaman ka ngone na kuna kon do yala lang ngomiri nal ngai jal krewapton war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din ako ng ngay jama margin niya maramin ka ngay tuka na kung still kung ngayon yan yun ngayon. Katiyang ngayon bala na kung dali di seat of Murka ngayon ko lapto na ka by-election niya to ka September 12 to ka nakon yun ngayon ngayon news ko nga ma ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon yul ngong ngurki di ka try jel kere wapton seat ko kujok yiwar ngay ka ngurki di jel tin ngay to ngurki di jel kere wapton ja mau seat of mulkaw ka ngun di din nakun ka laiba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringke limur nan ngo doli ngay ka family ngay tam galiwin ko po ngay doli di kawar pa mlimbro nang maringi ka background nang de ki di kujo ko jama ngai kan jama de health ngur nurse ngur male nurse ngai ka jalkri pap tun ngai ka ngai tu jalkri ngup panwar palan na kon ngur ki de jama o yul ngo limurong ko ga yuna ngai tu limurong represent yul ngo meeting parliament ngur kaya kawal mo ngun ngi to ngai voting ya by election ya ka September 12 to kabalanya
0: yo thank you numalengo butter kidao tambal yo long radio le
2: yo namer book park friends ka families tonja dao nyumokrin being real tinto you na prongal radio lil about announcing numalang uning eto real tinto mine plan dorion namanito alto jama mining lease wanga mala ka darai numalang do ka napurong jama mirio mala tara na po nito nama wanga marking boy o bounded boy ka sign mala lecho kung nango ka barriers mala to real tintango na purunga yango lecho mirga respectful ka continuing na purto communicating no malangalo marga na purto rambangi kung ka yon jam mga na palmiro ka wanga watango mala muni ni jal pulo dao dipal nito contact number lil 0492 415285 kabulo ara todo rakam number gam 0492 415285 or dipal nito emailing walang govcommunities@realtinto.com kabulo ara rakam last na govcommunities@realtinto.com Abalanya, thank you.
3: Yo, this is Gabriel School, and you're listening to 88.9 Yolngu Radio.
1: Yo, R&B in the Makadonja nga maga, hip-hop Yolngu Radio.

0: Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rukatangunta, Amakula. Ngayon nga na ilaw ko ngang pila maangor kumanya. Angor kumanya ngang pila maaka nganyang naningal ka Erngeri Uramara. It's from Pikitan Island. Nganyang naningal ka. And ang mga
1: This is Frank Lowen from the Torres Strait, and you're listening to Yongol Radio.
2: If we want our children to be well-educated and smart thinkers, we must make sure they do not sniff petrol. Chemicals from petrol will kill the nerve cells in the brain.
3: Ka ngama koleng owi ka bingri na kun ni petrol ngor ya ko ngai chemicals malan ngorongi malang na kun dong ni bumma marki bul na bijan luka wal tu marki na maladu alimurong kuyanga na oi malakur kur malang ngang alimurong kuyanga malajar nguta kai ngama tuar mulkur ngur mukai ngur kanjar urupan ja takai ngana ja dual jalan ngana oi ngatam tuar ngai ngai ngul marci nguni bumman bala naun mala gurkur jam malan ngurungi ngama kuling ngja wi kai kuning kakari ngun ni bitrul ngur

0: ngaraya ko neipiri ko mana ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko nga ma yor ngaraya.
1: Petrol sniffing kills nerve cells in the brain and the brain becomes small.
2: Ka ngurungi petrol yun naman rai ngule buman na kun rakun guman dual nguni kuya nga nao nja ngale murung bambrong burung nja dual kurkur nja malanyu warpam dun rakun guman ngay ngule pala ngay ngule
1: there is no medicine to make the brain new again.

0: The time is 4 o'clock.
1: Yo, nama nga mayor ng radio ramen gining katiul kurka kaya talam ra dual mak radio nga madial balagum murugat tirk murugalik mur. Thank you.
2: Yo, ngilin mga dua East Chennai band members.
3: Yo, yutan mo di ka album dua tin mura. Udin do majal dako maranao yura ka ngalim mo. Numero marama local stores their community ngo. Yako do album da Goak kabalanya.
4: Check it out.
2: Yo, da perk.

0: Yo le mukanga ma. Yo ngwele out the bar ma. Yo men mak.
1: Yo gutra.
2: Yo mre.
1: Yan barak ngaraka goenga. Kamet ko. Mardal walang bili bura walal ganinna. Wangai ngor galik ngor. Mulai yo walal no yakajal. A wirpu galik ngor. Yindin jal. Toki sko. Wangai ja jal gomranarao. A wirpu jal no e maranarao rupel. Ibalanya. Dal walang government ko. Nakun wangai galik ngor. Jal gomranarao. Politician mala balanya nakun wangai ja bingor. Tasmania ngor. Andrew Wilkie ngayakun.
2: Andrew Wilkie.
1: Wirpu ngayaku Nick Xenophon, South Australia oi. Ngay wiet naga goanga buying all pokies. Pokies ja yachkura.
2: Ka nao yu maladual.
1: Senator ngay deong bala. Senator Nick Xenophon ga nangu mala maklurkun.
2: A jaj to mala abil kairo.
1: Nakun Tim Costello. Wawa meringo for Peter Costello ngatilingo Treasurer John Howard go. Ngay wirpu ga goanga nakun World Vision ngay jama America Baptist Minister ngay. Yindin ngai jal gomranarao.
2: Birka yor walkan.
1: Yo. Birka yor. Birka yor. Birka yor. Gokurun na.
2: Gokuro.
1: Bili clubs ka pubs yindi walang ganjar. Walal jal.
2: Watang umala jal muka ropea.
1: Yo.
2: Walt ropea bingri ka nakun naoi.
1: Ka lukana mirmala.
2: Yo. Yang tuna mirmala.
1: Muli marchi.
2: Palawa ina mirmala.
1: Yindin ka ngora jal.
2: Yo.
1: So. Jal ngai miringun.
2: Yeah, jal mukwa ngai miringun.
1: Yo.
2: Jal dual.
1: So miritil dal government ko, marati gomaram warpam na. So namten wala ka goenga. Muli jal ga ngora yindin, wangai ngor galik ngor. Ka wirpu, Murray, dawatur bing or kakal ngor. Walang jaga marati yupmaram. Marina.
2: Tukar nya ngai ka nakun ngai to kap man to do ali yup maram.
1: Yo. Ju chola. Harm minimization ngai ya ko balan the good. Yup maram mari bingri. Bing or ngana ching or bing or ngawa you know way or.
2: Yep again.
1: Yep balanya. Billy rupia. Community benefit fund rupia. Bing or yarman. Yarman or ngawa you know way or.
2: Paitinya rupia mala.
1: Yo, community benefit fund.
2: Well, lirulang mra.
1: Bili limur nakunaads kan ngaktur, government, nyumukunin rupia martu jaman, diak program, radio program, martu merengi kum yungunay.
2: Yungunga, duali di yichuala kum.
1: Yo, so limur ga noi maram rupia, bingur yi, community benefit fund ngur, martu dunupada wo lakaram ga merengi kum numulain bukmak yungunay.
2: Yo. Yan you chola kunarao.
1: Yo.
2: Teaku yi.
1: Yo.
2: Yaka gulmrana yi, but you chola kunarao yan.
1: Miritil dao gulmrana rao, but main mak ya room.
2: Miritil yang ay dangon gulmrana rao nakun.
1: Yo.
2: Ilinga ya ay, yor yual yang ay dangon nakun, you chola kunarao nangu.
1: Yo.
2: Teaku yi. Bili walal mukang unang chal tiga dirupi yao kapmat ya.
1: Anjemu.
2: Walang unang walang unang wicha.
1: So, yara nakun ga goa nga, makamman jen na way right, yup rana rao. Yuram Nick Xenophon go, Andrew Wilkie
2: go. Costello go.
1: Costello go, churches go. And you are there, ngara yakajal. Balandainga yongo to no wasting na rupia. Balanya nakun toilet little jalton nakun.
2: Down the drain.
1: Balanya. Ngara ko jal, ka nangu jal, ka walang jal, gane yan. Paingo ngara to no jokmram walang.
2: Bilmram walang jal.
1: Yaka ngara government, yaka ngara ganja mer, ngara itas yan, wanganyan.
2: Itu ala beli nakun, laka ngalangan, dia ngalang ngay, dal jal, dual ngay. Meringun ngay,
1: meritira. Limer ga goa ngay, yul ngay meringun, mak bay, jal
2: ngay meringun.
1: Nakun, rapir yun mer, dual main mak rom, maritano jokmram, jal na. Rom ngatil, main mak, rom gumaltun meringara, Jal nyan durikur. Yaka ngay tu jukmaram rom na jal.
2: Jal yo.
1: Yo.
2: Yo. Ngay tu yaka jukmaram rom na jal yo.
1: Yo.
2: Yo.
1: Jal ngay menmak. Yaka ngay ngurungun.
2: Yo yaka ngay ngurungun. Yaka ngay tu amun goyon rom na.
1: Yo.
2: Yo.
1: Lamar bukmak jal. No, rom go malton. Darangan go malton.
2: Yo. These programs were sponsored by the Northern Territory Government. Tuan dia malah nak program malah doi yang ini ngai mari Northern Territory Government kong.

0: Hi, this is Alfred from the Latter Mono Teenage Band, and you're listening to Young Radio. Yo, manmak.
1: Luanja malam orang bok mak kudangon, pau kes boy jengjeng boy, malam malam orang tutukar. Nalchan ngalem ru tonganya nguni kunyambi nguni ngai kangetam ngalem tonganya yu chola kum.
2: Yu numa.
1: Yu namer bokpak.
2: Nala wurumba.
1: Ayo ngara inga ora.
2: Namir wawa.
1: Mainmak ngara namir ne inga wawa.
2: Mainmak.
1: Yo donja bingo linyo watar ngun kasena ngur rongen linyo. Sky City ngur.
2: The White House.
1: Watar ngun ni wanga ngur. Ka balay linyo garen. Nangal ga donya linyo to dawon ya ko am nan linyo ne li nangal kiri malan daro am net we bu minke balanya malanya ko na ko walangung ya ko pau kes
2: jinjin mala
1: jinjin mala
2: ma
1: dole di ngai jik chandrut metti na ko ngai kang unalin kare 600 ka we bu linyo ne ngone li nangal na ko ngai balanya na we do polo mere do polo unale wal kan bol na ko tiaku na kun black chap karulat yanga ibay ngun na kun yolngo kurki ya ku dare dable ngai ga dare dable balanya gere ngai yolngo kur ngalem rong bayangu ya ku yan to le malanyu ne walika ta kun do polo kurkat kurbul un bayangu ale morong dia ku ya ku ngai ke yolngo kur bayangu dare ka ke now and to ke now bolong ni na kun restaurant dol ngai ngata wal galuka na kun ngata we wanga ngai kana yan ka balanya mana nyang tunrao ngani ci wal kamaram ka we bungai wangan unyo le kanena na kon hotel na yan ga kapung unyo le na kon lop lop tuna mer joy meng polya ko yende meter
2: ka linyo nangal wangan mil lakarang we vip area na mainly vip wawa
1: vip unyo unyo ngai wanga ka unyo lokunya malawal le marchi balai meter unyo lokunya
2: Balandakur, we call those people high rollers.
1: Yeto lang ayon na ukuri na kung morukuro in Balandakur yung ay yako ga dwelling ay yako high rollers.
2: Yeah, that's the White House.
1: Yung unang inyuat tara, anjara to talo ka ano na wawa na ako kaling unang na kung Balandakur yung walrali marikit.
2: Lurkin gamru kangora wawa.
1: Ne.
2: Wanganyan.
1: Ne.
2: Wingo.
1: Ne. Wingo yan.
2: Ga Whirlpool.
1: Ne.
2: Gangabira.
1: Happy jan jalo yan
2: o yan ngataluka
1: o ngata nga nga o nyang tunra o ngat nga ni ki o nyang tunra ya bian ka na kun balanya mele na kun ngol le marchin bale o na wal na kun chal mre tir mun al wanga ngor pae mu wanga ngor chal al turale chal mre le marchi
2: yu tarwa balanda mala worngo balanda ga yutmala
3: yo
2: Kawawa, kanako yungo to marchi White House level.
1: Wen go yan, wen go ngay leon, yungo yung balay gari, yoro po commission leon, balay bile ding ding lil. Ngunyele ngay leon ni nakon rambang yan, balanda ka yungo nakon ngunyele ni namay, puli niya ka.
2: Balanda ka dara, perkis ngor, wen go yan, o rambang yungo.
1: Rambang yan mada. Yo, balay niya bile nakon yungo. Bala ibili rong er tungo ni nakon tabir ka er nengo ni nakon nalchang ay kayo rong er nakon kuyangan nakon yabi yan ngunin ay li junamay nakon watar liya marichi gadi ako
2: yung rambang yung
1: rambang yan mada yo bala niya bilin nakon yolungo bala ibili rong er tungo ni nakon tabir ka er nengo ni nakon nalchang ay kayo rong er nakon kuyangan nakon yabi yan

0: wal palangay li bi cenen birka en ngaratu balay kamari ci ka birka en ngaratu win muni doy markatura lu kunjay
1: palanda ko yulngo rambangi pakis ngor
0: bi cen bi len ta ka ngam na ko ngay tu ka yulngo na wi rambangi yan ngoni wala kun ngay tu balanday bi cen bi ngay tu ta ka ngam na mer ngay tu ba bla kun yulngo bi cen bi ngay tu ta ka ngam war woyon nyan bele yakabuk mak balanda lu kunja we pun balanda balanya bele na kun mak yakamre tu lu kunja yu chole ka rupiah mari ci ben ba ko sjang bol un yul ngo balanda ngo ni yu balanda wen go yan
1: ma
0: abi jen bele na kun ngai tu rom jamalang tun balachun do balachun an waru tu buna waru yun yan do ben na kun yul ngo ma da balanda rambang ngi onale
1: ma tiel gulyan ka marikang ama wrong year at bulu dao wangana mil
0: yo ma
1: man ma
2: yo we listening yul ngo radio donjing ngo ama kayur ngo bak pak to

0: I'm in Macadwell, Yulong Radio. Milin Gimbi, Yulong Radio.
1: Tuar ngaraya, kau beri kepikele. Tinggal ngarato, kau bal ngatur ngarato. Ayo ngarato, beri kepikele. Ayo ngarato, beri kepikele.
2: Yulong, Lamar mari nanti ama, nguruir iru nama dia ama. Punya mina.

0: mangara na jo damage wangara ko melengin be be an ko dal program ni ko ru ko ral ko mala balanya mala to na na rangers na waga ja you listening to yulungo radio
1: yo listening ni magadang warpam reggae hour.

0: jong em ya ko Andrew Gurui sang a ka turam ga na panga HK ka na panga ro interview ol mana jal pan nya ko ngachi mingun tina langa na ro rakram da no mana go nal pen history ngachil ngoro ngo da wo ka kandaro da wo ka jinang bala na maga jang living jinang bala iya yo yo jang em na ro lur kon rakram da wo ngal mana go wikam da chen yol ngo radio le yo dang aro napa ni wikam nan kole nan aro rakram da wo
1: yo I have the go but the bank aro ya kan din al work to an kalen go ka ir kala ya hab aran liman na nga nal pian me tin jam ana pu mona pan min wangali wangali ngoro kle me tin jam padala ya unal bala kale ga me wach ka dangun ralin ka bat na dangun kalen gun ka enet tangu ka unan bala waptuan puko wap dangunan bala kali yo dangu ngana pukanya dan ka jaman ka perkayo na perkayo nalpian ngana pukanya jama ka panjaya nakun murukai marimi jama yo ngo ngana pilingko ka nahan dangu ngaran haji mengo nyako yo bala nyina dan jaman dan kan rambangin ngana pu bila jamburu time panjaya bila nyayu ka manapan min ngalapal mi ka bulu tangu ngalapun yang people manapan minan ka ngalapal mi yung marimi kung kayawan ka yang people yung ngaran makang ka kung kayawan pala anapiling ka bilitan natin ang lingkungan sin manikikuan anapiling bilan niya mi yung walo yung chinalamir kalamwal ngo ka ngunal pala kalimun kong ka ngunal nalang ngunal pala kalimilingin bim anapiling kung kayawan murkao ang anak po mang masin marimin ba yung ya jama yo bisili marimin murkay pana jama lacho marimin murukay pila niya pinangat tayaw yung dami ya inchat muna pila niya bichan bitata kachapa unong dama la pala anak po panala ya kong jiptuan pala ya na kung manapan min kung kayuanan manapan minan Ral manapan min ang anak po. Yo, wala pong fishery ang anak po. Manapan min rambangin. Manayol ngo. Kamuna nga kayol ngo yan ang anak po. Ay wala pong anak po. Ano ko kayo min. Padala ya fishery ng kuya ng ambili. Kuya ba niya marimilat yo community wo. Kung kayo daw. Kakuha man ka ngan wika. Hindi ka nan malaban niya layan. Latyo ko ay hindi ka. Anak po mangwachin ang murkaon. Bukmak na jamar kolem ngalapal mim mahang wachin bayang waya naon ngaliri yo yang atay ditula yun na nganapu na mahang wachin am kamur kao nganapu na ngal pa na yaral misi na rin malay kapulo nganapu linggo pa na kung kayo damiwara yun ngumalalida kapulo bay mga nganapu ay lakon malam manapan min yun siya doam nganapu manapan minan kayo kuya kung kayo daw nalpian nganapu na kung kayo mi Pilingan na po ng China ko yung rimaw ay raal mo na panmin. Kapulungan na po nga ro, pirkay yun, bulo bala, jama, murukay. Ngunong na malamal, tuman ba nga na po ka, jama, dango, pirkay yun, murukay ma. Yo, chat ma, murukay yun, hindi kwanan. Manapan mo na, yun yan ang chat ma, dango, napamal, o building ma, napiling ko. Manapan mo na po, chat, kay, bulu na kun wari pumalan mala yolongo pada kaninan pada layanan ngana po mala mala panmin pisili nga ka tingin karon mi na kun ngana yo darangan mi ngana po ngaro kole cuman mi an ka or ngamu na rami pili ngana pili ko na padang jambat ko ngana po ngaro ral mana panmi ngunong na o malango na kun ngariri laon maya punong wala niya mala ana po bay ko mana pan min yo be yo jena bala ya kana ma bi chena kam wa koro ngaro ma kang kang aranya pan buaya yak chin yo jena buaya yak chin mana ja karo na rang ola na leun malang rom do pan ana po yak ngan kaul maringi bay ko ya kang ana po pan bay ko ya ngan po mai mor kaul maringi pan ana chin ngala makan ni nan mana mana pan min oro oro ngo kabel yang people yo pai ku yang main gi mai me ral waru waru ngalma mana pan min ayak ngalma kung naru man min belanya tangom ya jina om juna mana on wari pun yo ngoyong at na ka nga ngan ka na ka dunit na wichun yang people ba bayangon belin yo belanya ya beli ngana puka dang mang wachi belanya na ndang man ka jama yo kung ka udaum mana paro karun talkum muakuru ka kung ka unmi ngalmaro yul ngwara na pai mangalma puai yo belanya
0: wala nga ya kombiya
1: yo dang mo ya kan karun ma dang mo ya burpa ngai kana wali pu ma ngaro buku men ko wali pu ngaro terangkan ana ana na na mo bele ngai am dang mo jina ko pai ma aro ani ni ngom nya ko yan ma wan gore jina ko dalin bu yo abela ya
0: yo panen ma jol pan nga kol nga chim nga ko ka ngamen maka dang yo ngore dia 88.9 jinal kalimut ko HK yo
2: yo ngaraya ko Wesley Damaranji and you are listening to Yurung Radio here at

0: duel numa kangam
1: don yanga e walo 9 o'clock na am unito walo no na kalai bumayan pero do kanga e zawartoro walo
2: yo namere bok magiolngo numa kangam ayolngo radio news
3: yo bookmark ngaran ko dal silbia ngol pedich kadwan yang ara to dau numalang grupan politics update ngunung roki di nau ko sit ko mulkau 10 years ko ngai ngun le di kan sit ngor jin gari ruar pala mista goyola kaya un ngun nakun ngai ngun di jal tir ngai to bing ri di ga yup to na ka war pala nakun mak koyola nawe walal ngun ngun roki di nakun ngai ngun meri mar wala lang na kon hindi wala lang kang ora ngaya ngo kung kayo na raw yun ngo bile ngay ngon ni maringge ngon ni limurong na rom yun ngo limurong ka kumuro dahil manak marang kang roki ngon ni rom goyin na kon yun ngo rights ko malangay kan ngon ni li di jengar yun ngo rom go kaya un goyin na kon ngay ngon ni bityan wang akam ngon ni ngay ngon ni kunara yun ngon ni di jamay because the konone ngorongi de rom do to Northern Territory government buying wala na kon ngoli ke butoro bichoro kamak maktor yol ngo rom go ka yol ngo voice ko limorong ngorongi de rom do ngai ngone eon go yuptun ja kunara yon ja jaman ka ngoni na kona kon do yala lang ngomiri nal ngai jal krewaptun war pala jamao hopefully ngay tungon nila din na kung nangoy ngay jama marci niya maramin ka ngay tuka na kung still kung ka yun yan yun ngay katiyan ngay bala na kung doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by election niya to ka September 12 to ka na kung yawon